0: lamdo along somre num agya munlang nongsare gonare sound healing gala tibetan sound healing lisho oresa lata labjong machi sa som munsare gonal ore labjong re nepal ka nongna kathmandu ka obi nongna gonamat ore ore kala go sound healing sala go therapy kat gum lep lep ka along kayunan ta tudo sa muzi satan ka yoga ojji songma along som ka lat ki along muzu takup focus matnare kayunare todosa along head part ngunche de amlim patre lyotam lata kusisa ubilamna de muzu satan ka kapre shumatna kay exercise ma kayu amlim kala mat gachhe gala ore sakching huncha re lata gona face yoga teacher training lata mat orisa la gona classes song lesyo online ni offline days yoga general fitness sakup ni online re kisasa online face yoga sare kisasa online session munchula anta obidi gare along obila ore jang do along yoga gun kare short term result do hyum ka along squash sen la along time biga chuma so kisasa face yoga kala session matna 1 month result la client ni ore sa result azuk la thani arina mat bare kisasa sam mun thani
1: momet do te chimala sa aring go sa go mala te chimala da renew nan re alu mat nan ta do sa lhab jong are pong re ta do lyang ka nong nan mat bu ne din nan re abi lo do la ta do sa ren jong lyang ka lat nan re ta do sa mimong rem re go len top su thu bu ni sarang kai do sa mimong nan do renew sa lom nan re agya bu fan to dup thu bu ni nan la ka yun nan abi lam ha ko tu ni go ala alom renew nan yok are jing ba go ta do sa ja chong nan re se te chare len top bo nong night karang ho alang kui na normally alang ta do sa ja chong amu bo nan re nan honan are mat am bare are mamat go so are jong bo hunje ni go deny bong ma chi bo sena renew sa ja chong nan re ure jong shu su lo mun bo
0: ore jang ta shula munin la ho yu rong jing do alang go na shu do matam go la go workshop jong thosho yoga sa min wellness satan ka workshop tun thosho kisisa ja chong ka ama apa kisisa anom ing chong ni an kisisa alang cousin chong la do kisum rong jing do len ta ma chula and olom do sung bare last month gonare Indian Yogini Association sa state president ma ubitika gona state award thupsa lyangkare kayusa renjung jungtuk lamrende along orijang lento pre minin sare shenla kisisa society munche de orijang nore kisum award lyona lat bare huyuna welcoming sa program thobon bado obcm ki state kisisa jachong an kisisa along society sa mimong sa mura chang kisum sute thelen top ma chula ubilam na do clear si chula
1: thong do gum ga ta do sa ja chong nen ri akup azon chong nen yo kariu mat bare tu nen la len top so sho do ga ulum do ana re new sa chu kala amu abo nen agya ab do alem atim lem tu buni ta do sa te i kup nen re are jong plong ka yok zup ba ga an lyo nen ka lang re new sa kyung sa mimong li ka le ga lang rong sik dum sa alum re new sa tham den ari rem alum sak diam nang bare sarong renew demre alang kayu rong sikdum sa mimong song nan la agyap do tun tim bin gat bu akhola ni jong kusum nyong go go abilom ka go kuj rong mimong thupi ade jungan bu ren renew song lemre go alum lin ko ni ki azoi ade jong bu kayu rong mimong plong ka yozu gan bu rong mimong sa abreng thongan bu rong kup rong mi song lemre kayu nan la len top so gat mo linen go ade lin ko ka thosyo go ulum do renew demre alang rong sir avet kong nong bare ala igzoka ikjala shus rezong yok machibu sakjing ni lyok de ga anga arilen atim machibu urezong sakjing pung re shus rezong ni bu urela kam tho
0: sakjing ta singre shu ga sende first kare only song unchu de huyu ren renew song de physically yoga song mat makha kisu sa som re ni huyu along lyang lyang ka nong ne re ksum len top so shi bu sa sakjing ni an along studio re kam kisisa kam add on matna atim zuksisa somlani anta olom do go free session jongla agyab do thosho la go along mangan ka ka mugun sare ka free lyang kala go macho ubiti kare along free session jong mat bare workshop jong tho bare kisisa som ni ki gun along muro song latna ngak na orisa turn de shu go important shu ni ori chong latna join matna attend mat gongre agyab along len top মনশোলা ওরেকা সো সোম রে ওরে দো নিকি রেন রেনু চংকা লেন্টপ মাছ

0: inje inje jum map na thik pangwai la saptong wai 2019 le saptong wai hekeng nisam le ye gya map na saptong wa kansam le iba pangwai la hekeng pangwai la rehen la kansela thik forms drama forms sa kidong bapung bar sa kla panen amitong wa thiang ba gar ji de sin da ju kum be isi unahuri yamnuba aluba yamuba pana ma magar ani yarik bemba pangwai la len comedy tragedy la ri ja aya ge banga yarik bemba khosung wa heki bo khelenga kan forms of drama map na la thik pang sapon si saptong kansiang yarik parik pa pangwai la ang yak tung sing yak hekeng pangwai la kidong bapung bar sa kla ba panen ang kansiang ga saptong yak tung ba khomasuktum adang basire
1: sekhasang nuba pan thyang ne bhagra siksam bare do ang abang yang thoktu ba pangwaila nu sori sokpe ko hai mo yori pangwaila saptung war cha taim he mo yamu kon pangwaila lepsangi ya pangwaila sapsok lepsangi yambok chung bangke itungwa abi siksam be ya we henla ya we we sapsok he mo yambok chung bangke itungwa siksam be kon sikan ge khemla ba khemla ma ingsumwa sip piresena
0: anga yori bemba magara pangwaila we yambok chung ba ko masukte anga sakpi bawa masang pangwai lai nga yarik bemba sapung singa wa ekeng ga safon le pana ma masinga nga pangwai lai sapung singa pung masuk nga khedang sapung wa ekeng a pung masuk alonga lathi noble le wisma la sa yak lathi noble le ya bak chup mem karanga yarik bemba mikchu nga porung pangwai lai ning nga amatungang pangwai lai santang nga ya bak chup ma a yarik nga ning wa pirung thyang ba karanga pangwai la sari ka sidang khele jugle nga yarik bemba mikchu nga pangwai lai santang pirung
1: sekhasang nisam mangleang siksam bahep mo yorik sikumni hiningwa kebi ang pangwaila samdang yor yambok chokma hangwa mo ikebi irobang ange ningsang chok nu kunum hep mo temuki khemnu keyungba khemla ba khemla maha yakthung pangwaila ren paya pan samdang akiba suja pan ya mu inke brisibe siksambe
0: kan khem korek yakthung swang o anga the suja chogung ba gra pangwaila o ani akhen kufa we sapsako no ma thongma gra pangwai lawa ani khempa ani mikcho men bia wa ba khomasu abrum sam ani yarik bemba pangwai line kusing men nitya wa thik parik parak kusing ani te made rumwa kaleng kuleksing ta ma sari ke chahaba wa khele jugle kere adang ba adang masio ya sapsok kemba ya heni pa ni mao ga peli phaka ni mang ama mang pangwai la rakhen pong kuleksing ta masuk te kara ta ma bokhe heke yo masuk te kara yo ma bokhe theng ma gara thik pari pen la rak sab sakin thu bo juk ma a misuk tun khela juk le kare huk ko huk tong mag masi bokhe kare sab sakha thik chuk masi bokhe kare sab sak ko la cha nei bi mang a sab sakin thu bo juk bokhe abangi sab sakin thu bo juk ma bokhe khela juk le adang badang masi ong ga hagan peli fak phakka pangwai lang yarik nei ni wa pi ma adang badang masi re hekyang eje ni mang the war sa the kusun war sa kenang suja panda juk ma ra kan samdang ya bak juk ma khela ba kap lam ga adang badang masi o peli fak
1: sik sambare kon suja pan yukhu ba mo se khasang khemla ba khemla ma reng akhep sumang taim he mo yakthung pangwai la lep sang ya bak ajugum bang ning sang yung nu alok mo siksamba mugi phang muringlare pangwai laren powenu thobo sukim samdang yek pa pana yukhu abrengwa sukim simikhim yakthung lok pa pha yamji samba re pangwai laren powenu thobo muksi mundum sigang pangwai la yak pi myak nemba panha pangwai laren henjila pa ma chu ya hinjare akhri pa ma chu inme bosu ker aba pana sori itnim yamningwa hoktu abreng wa konkere panha khemlaba khemlama sire kusing nitumang yakthung pangwa illa alo kharak akhepsum lobat se nusi chan yakthung thimbe alo kop mo ingsebung himba muklabisi yundongma ngasi mukteng sumbong pe mukpek ma ite khalle chugule yakthung thimbe in kop mo ichut inga enba thimbe ijak pa buidas pandhakang kop molam tandi kharak na lagi semui naka alakan thimbe egang pangen minto muden thimbe heksing ma yori bua konkandok ingsebung himlo semui sewaru nusin
2: kuzu zambu de lungthi khang ga toyi pha khang ngachi lungthi lerim sende uep phama genje parsum linge tham je gong bulo ngachi denjong hope pangin mento lerim di nangsha ga su shudo yin sengge lengge de chuge ngachi lerim de sen jimbo yi medium wave ki mitro ninja chuksum ta juzo tuk chure din kilo a chik to jib gya ji ta fm khachen zenga ga do sum megawatts ta lakpar news on air apps le yudia sengge lengge de chuge lerim de sen jimbo yi Taring Reza Nyimayi Namlo Mitak Loye Dawa Ngape Tse Din In Chiling Nidong Kheji Tu Loye Dawa Tupi Tse Kheji Ji In Ngaji Lungte Khan Gantu Ge Chuzi Kholo Tenji In Na Toto Picham Ge Chuzi Ngadung De Karma Sumchulipcha

de lung thi khang ga to yin sam nang khe ling ge de chu gi nyen sen lo tharing nga cha zanyim ki lerim cho bakte gi ling ge zu gi nyen sen lo cha ye bo yin lerim di na cha tharing sing ge ling ge de chu gi thu to be ki sung lo sam na shin yin sung ke chok ki chong do ji tha ro chu yi cha le de zan di nyen le tharing ki lerim nang se tharing in ji dawa tupi chi kechi chi in song sa le gyalyong na cha tharing chalung nim lapte gi sung se phya jin bo ye bo be di kor lo lengge de chulo do du ji phya de gi shu shi yin lengge de chu gi khen shin bo ye khen be tharing in ji gi dawa tupi chi kechi chi na cha zambling yong na cha world yoga day lapte ya la ne zambling chalung nim lapte gi sung se phya ja ye bo be Tadi salung di judi ngaji mici nangshalo kami sedekam dem kocita yalini kecheng yepo labdegi shubha chono di di salung di tuy thangpo leram yalini ngaji gyagarbegi gyagrab nasha zibo nangba chono tuy thangpo gi gilong ta kebo kebo ngenle ke pao di chugi di di salung di chukong ki mici nasha tuy atara nyamlen nan ta na jin bo yekem be de zo ba gap chi na sha de de chalung de lo ke po chi ta mi de zo gi pan na sha ta zambling yong na sha de se de byong jin gyu e pe gi odem ne kap chi ya them bo be de le ju de ge yagar jung ge de lo lok

Tato samanangin lingi de zogi, lerim di ki songlo thangbo ay lapomo, songlo de samanangca, ta lerim nipi nangse zingin lingi de zolo, yujung ki mi chiding chungsum, miyal mi genjen parsum tam je gongpi ge tende, da mandoe ki chaji de zode gobyam tsukshaye bobe, ngacha ki tui atanra di lerim dile yutegi zingin lingi de zolo, yujung ki damando zoye pe chaje de zoye korlo lingye de zoye nyense lon pyu jimbo ye taringi lerim dile gyu tege lingye de zolo atal penchin yojana lap tege chaje di korlo singye lingye de zolo dordi jipya tege shudo yin di atal penchin yojana lap kende chaje de yujung ki yalni yagar ki silen kujab Narendra Modi chogi dilo uzukon nabobe di chashi di yi nasha epe ki ngilkang ta ngildep lelak ki ngawok nasha di chashi di ngobyam tsu yebobe ta di chashi di kanyin shuwa chono ta di chashi di mi katem lo di digi kebson topsu lap digi shuwa chono di di chashi di ki ngawok nasha mi di zu yujung yalini ngade yujung ki ngawok nasha chalit nang jimbo ye kendi zu gunglo jipchu le lakho di zu katem na inu rangi dawa nasha inu radu lori nasha inu radu nilkang nasha nildep jipi digi rangi chichi chung chung chanyi di zu di ode pya digi luk shako nangwa chuno di gyab le di rang suju yupe kapsu yalini toto zipo nangwa chuno ngade nasha zipo nangwa chuno ngade ki nasha yungjab tangke di zu yungi ngaw nasha dim yungjab nang jimboye kemde zuki suju ki ngunglo ngapchu ngage imba chino yu yung nasha yalini yu nasha odim chali nang kemde zuki suju yupe ki lochwe di tukchu in kembe ta di lochwe rang ngapchu ngage tang tukchu jiti ki odi suju yu sabwa chino di rangi nyenle ngilkang nasha yalini ngildepchi odi gofi na digi ni nasha odi ni de zuluk jae pa chana de odi ngkhang nasha odi ke de amdi yalani chani khaje lu ko chani odi lo chekti ge rang ki su ju ju zu be yable de odi thopshe ge odem di chaji de inkem be ta chaji di ge pya de ge mi ke ba ji ge di ge khepson de su lin jin bo ye kem be di khate shu ba chana de ta nga cha ge gya thong de su nasha ji bo nang ba chana de di atal ben chin yojana de pya de ge phama de su ge rangi bhoza dezu, ta lari ki bhoza dezu lo chu dokshi ki odem changi dezu tendi ki odem nado inba zinnam lari bhoza ki jikden sabu gozu ki ki tenle odem phama dezu ki rangi changi odem shiri shiri nyele tek jak jako di atal penchin yojana le yu tegi di kipson len chudo inba zono di lari ki zimgan asha yalini ta aji aju ana gunglo ya didipo dezu lo kesi ta khongki kuzu la thiten na sha tap mandi wo de so ye ba chono de mingko na sha odem ta chani de zo loki ge thende de kepochi de khepson de zo to do len jin bo ye ge me odi bya se bya de ge de atal pension yojana lap de ge chaje de ge bya de ge to do kepochi mi chiding chung sum kepochi ge rang ge yu kang na sha ni de de zo ode go fi bya de ge rang ge chani de zo shuri shuri ode de ge jin bo ye ge me ode chani de rangge ta ke si pe chi ja ba jan ode rangge chale no be ga so rangge ode chale no be ki de chi di na sha de rangge ta ton tha chu tham ba de che luk chu ba jan ode lok ti nyin khang le ra lok ti ki ode ton tha chu de ma de che di lok ti ode ki ki phya de ki ya le ne am de phya de ki chu de ki with interest phya de ki ode phya de ki de lok ti su ju ten zo be ya le de thop chu to be ta ke si di na sha ya wo ke si ode ta chale nangken di chale nangjen le ro khongki ta michi nasha chiso yao thamba chuno dadu odi nasha ra khongki chani de zulo lokti ge milkhang ge chani lo lokti ge shichi yao ma yo pya de ge chani de zu odi za chong de zu nasha la lok thopi ge odi ge chaje di atal pension yojana nasha zo jak de yekembe odi pya se pya de ge toto di atal pension yojana de toto nga chi gyagar nasha zibo nongwa zino ngachi, ngadi nasha di dawe ki kebo odem khyabda miru radu, tezo ngyathong di zu nasha, ngadi damandoo di zu nasha, di atal penchin yojana ki, mi chiting chungsum kebo chigi, di ki khepsan
lenta lenjimbo ekembe odi phese phyate ge tado damando ge charje di chuna cha di chik di lepte ra jungi ta mi di chulo lem yale ni khongki chani ki thenle yale ni maung pona cha de rangge pocho chu doki ki thenla inura do pocho jikten sapu chuki ki thenle daru odi thenle nu yale ni rongki tha jasa di chuna cha thide ki thenle inura do te ato pinchin yojana charse de kesi rangki michi na cha lalen nongwa chana ta michi na cha jaka nongwa chana de di ki de ke pochi mi de chula mi chi ding chung sum de chula de phen tu chi da chi then chu tu be odi pya che pya de ge lengge di chu gi thot yu jung ki daman do cha ji ke bo chi na cha de yu jung ki odem khong ki website di chu da wa ke bo chi ye ke me lengge di chu gi odi website di chu na chen mo na de gi yu jung na cha le khan khan mi chi ding chung sum de chu ya le ni mi ge je person de chu la khatem khatem khep song de chu len chu be lap de gi lengge di chu gi zim kha na yu ju bo pya de gi ode rang ge chashi de so zi zu xing. Di na cha de chik de yale ni site de khati yishu ba chani mygov.in na cha chandi gyan lingi de zu ki de odi na cha de chashi de zu ki korlo lim pya de zi zu xe taan lakbar ki chashi de gi tenle de yale ni kesi mi chiki yale ni di lo de khepson lenshe imba chano ildep chik gozu ki tenle rangi ngoti shogu de zu khan khan gupe lapti ki lingi tham chiki de khenzu xe taan lakbar ki di ngidep de zo gozo gi ge thenle lengge de zo ge tap zo di ta phya de ge dilo mi chi na cha lembon na su shin la so ta singe lengge de zo lo lerim di gi sunglo thama phi do yi samana